0: parfum pompe ak huile xétu touray yépp nak amna fa liman faso hud ak touray yi nga xamné mom la sëriñ ci di jëfëndiko bokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu sëriñ sariou mbacké ku wax bagasu mourid yobolu julit wax sañsé waw chebisi alaji abaya jallabe baylat wala sëriñ soyebu turki ndiarém wala turki dara manto lafa mbaxana sëriñ abdullah boné carré boné fas ko petit turu tiara a seni maktu nak bokk yi rafet na rar na deugër na maktu dégaré maktu dar ak bép xétu maktu bo yitté wu kurus le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus électronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassé dal turki dal ngaay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogré jappandina ak ay montre yu rafet té mouride lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu mourid da nga umra ba wagneeku bëgg sëriñca ba nga siaré si bëgg yobal nga la jallal ci librairie sëriñ Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba dali jugo kébé kër sëriñ Abdoulah Diakhaté jakarlo ak kër sëriñ Ahmadou Makhtar digënté mak juma ji di ñaari témiri mètre ak juroom fu barab bi setna selna bagage yi yesna bo ñëwé ñu dalal jox la café nga naan laaj la sa yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé sëriñ Ahmadou Fall ci jumtukaay yu xaralé yi sëriñ Khadim Diakhaté ak sëriñ Abdul Khuddous jokkolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbacké ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
1: najak abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxn ci joge mak ak bagage waw jokolel ak magasin Touba Belal Makkatal Mour Karama wak serigne Moustapha mom serigne Abdullah ak Mbacké lepp lu jëm ci serigne ci Makka ak yobul jurit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne Mohamedane Mbacké mbokki serigne ci Makka yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw mbokki yeen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu adja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen Aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbacké yu xonk mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurus original waw xetu kurus bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makkatal Mour Karama wa keur serigne Moustapha mom serigne Abdullah ak Mbacké mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu tiara ak xetu bona yépp mbokk yi jokoleen ak magasin Touba Belal Makkatal Mour Karama mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk yi bari barké sidjada sidjada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yépp mbokk am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-apporté ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy sëri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mour Karama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen sëri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gëss Serigne Mohamedane Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokole nak jaram bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxna ti yobolu jurit seri ca makka bokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari yu dina sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mour Karama bokki lepp lo yitte wo ci seri ca makka ak yobolu jurit bokki amun ci borom bokki magasin Touba Belal Makkatal Mour Karama ñoo ñaanal serigne Moustapha mu serigne Abdullah mu yagg fi lol ci andak wer di len ñaanal jamm ak xewal
2: Touba ci kanam
3: yow talib serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeengé né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee dañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: مسرق من أبجاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسرق من أبجاي خير من أباد
4: UKAP FM
5: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
6: soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñooy ñi ko jar soo bëggee di dégg lu bir faaw nag nga def li la war farlu lool di yeewu fa jar ndax tekat dalaa war a ñor mag ñi kat danoo mataroy ñoo taxan ba ñëw tegu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gën a wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër àndu ko ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër àndu ko ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër altaneet ba gaawu ñu jël baat yu leer ca daal di ko ful kon ñëwal te nam mu sa xel am njariñ ya deefu la ber boo bëggee di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féerekaas bi mooy bi fi gën luy waddit nga daal di ko for bip jotaaya tax ba nu xam démbu tey ñu xam fa nu jëm maandu it te xam faniyam dooni gor te bañ di fi wor xam sa bopp jar na di xëy ak di gontu fii ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey foo demit ñu jox la sa jër man defonku naa li ma moom topp mag ñi kon du ma juum roy lu baax la nekk ci ñoom déglu baat yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñépp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Wax yi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Seet téere kaar fu mu jub see yoo tulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoo feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa nga xam ki nga doon xam démb farlooti. Taleegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Taleegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu seet téere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk na nga koy xaar déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delfina di wayaat fi ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii newal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek gëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la réeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Aki démbu lanu fi teg mengale ko lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tëgg. Soo xëyee na nga naam maa sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmm ni daw yi fag. Yàl na gur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xaarif seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci borom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yoo tuddatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. musefuñ dajale wéji nax ju rek pa fay xand
2: say wolof dafa lerul ne nof lay de man na rënd
1: xamé na dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy lebu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc awtum
2: 0909 jël wolof di acc awtum wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy lebu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc awtum
2: 0909 jël wolof di acc awtum
1: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
2: wote len subatel ndax ginnaw fajar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginnaw fajar lan ko redd wax sa batu wolof ma nga tekki bat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajelo we ji nox ji rep pa fay xand deg na ñu ne nangam ku koy rere le nga fanni ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
3: ake su ngeen deglo tay ji nu la biire gaay ba ila ay wala ba
4: UKAP FM
5: mat matna bay ci rew
6: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc bu rombe ab dom da ko sukkal
7: de nga walam yaay di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki beto
8: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
6: walam yaay dane yaay ne gam loxo du ko genné
8: ya sa xottiku guddal sa goñ la
9: walam yaay neena jeñu bunt ñu ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
10: wala da wax ne ku fay say bo ray say non
11: olof jaay neena fetal guma fekke soxam tuyom duma jaxal
12: bo bëgge xam porox ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
13: ku bëgg sa mboros baax bala nga tambli osal woñ bi
14: la bar wol namp boy bajant
15: lu ëpp bëgge ci biiru xaban te ki ndegu
16: wala jaay neena sey du bubbu ba fa la neex su misan
17: tak takal mbop baxalutung bana
18: lo de bu na be xegn buñ ko sulut
19: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
20: olof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momako gën muy gën daan ngay re
21: olof de da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
22: jaay da fa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
23: wolof njaay neena ni mëna ko to amuñu baax
24: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
23: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wolof njaay neena fini fessé té dafa joy bu gurum
25: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war té xépp
26: wolof njaay da wax ni atu gaynde forlu te
27: kuel ñay bu ñewé ci de kuel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paay
28: wolof jaay da wax ne rango ñi baado la
0: moy sim ci ray bour
25: cheikh babu lañu dafa wax ne ko dem ba ci allah ba mere sa bam tax na ray ko da nga yëne ko suuf
0: wa wala ngay dafa wax ni fu folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
1: wala ngay ne la reg mos jeexalut ak mbana cheikh abdullah magni de da lañ wax ukki yi ndey
2: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yalla torbo atam wala suñ day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamulaw
0: wala ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
1: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
0: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
8: ku nu rafatale jak fat waxtu warul
0: wala dana aduna de bu cere way def nako lalu
3: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba beug ker gu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
1: wala ngay dane weñ nga baña ca mbañ ja xaan nga
2: ngor moy sima

0: ben lay toyé fu mbokam di ke mo and ak mom ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel
1: wolum jaay day wax ni moytu lakh geej ni lakh geej rankal dara jeex dara lakh toy
2: wolum jaay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
3: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugé la ciosano
4: wolum jaay da paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme tepp na ubbi
5: Allah ñay neena ku sa dembu tabbi do geusami xeyaram jambar
2: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xel
0: ma ñe dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëkkum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
2: wa wala fa ñay dafa ni peppum kepputal xontu picci taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul ka rek duggu ta
4: yalla wala ñay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
3: rubbu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
2: señabul laat wala ñay neena kuy ñoddi da nga jotle wut man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
4: wala ñay do wax ne nak bu dul bo jamé so wu wex batal
2: wa wala ñay dafa ni sacc budul raw jërul yaq ay nelaw
6: wala ñay dafa ni ñu laat wala ñay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
2: bëgg yap bar bu mu taxa so bu gex wa wala ñay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
3: kuy ñew ta fa so woñ nga mboros ma jagadi
4: so bu dëkke loxo jëf jëf
7: wala ñay dafa wax ku ñu ruk sa borom kër yek sa dom
2: wala ñay dafa wax ne xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
3: waxi wala
2: wolof jaay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
3: photo photo tagalul mbam ak nopi
7: jotan do pot pot xen be
2: kelim gi su kon lay nga wax waye regol
3: ben nap nen mune su ci am pedd am ci ciuj
8: den ci kat ron lal dafa bañ ko defenu ci ruun
2: wolof jaay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum fala
4: wolof jaay dañ nga sum pullo bu lu yore goj awé su ren ba
3: betap tan jël na mi def sank lañ
8: buñuy soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
4: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nek ci xur wi na laaj ci jugge
3: xobu xal xajul ci gemiñ ak tef
9: borom konku yegut borom larmel
2: waaw wala ngay neena dan bu naxare gungé diko defal
4: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
0: wala ngay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam legal ba mu tardi nga fa
3: ciwal du tepp dom je beut
0: jidd bu mu beut la dañu beut di fastos
7: ayal wan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
4: mbojjan fu mu taxajo do wer ko tour di wore la
8: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
3: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta re picci mi ci kaw taal bi
8: wen wen gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wen
4: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mosit no rog siru te gis nga fi ne siru saxam la mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawaruk mos ci bopam mo gëna noy tawaruk siru te saw tawaruk siru ko sut te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
3: yo xam nga siru le
4: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
3: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax di deg bëbëton
4: bo né ci ndax ñom ñëpp nga boole bo né sa ndax xamal né ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo né bëbëton nak nga ñëw ci bu goor
3: légui ñom ban jamon nañu wara nen
4: nawet bi bu commencé ba nga xamné ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gas ci deugël wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko né da nga xamné ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolo gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
3: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
4: ah buy nen day yolal
8: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama don suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale benn kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdoulahad Sall mu ngi leen ubbi buntu bi bés bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 8h ngeen mën a ànd ak moom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté UKB FM

0: mat mat na bay ci rew
1: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone fa bi mujj borom be abdom da koy sukkal
2: denga walam jaay di wax ni
0: salaax bu ci radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
0: radio
5: université cheikh ahmadou bamba
4: fi ci touba ndam
5: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ucap fm ucap tv ucap web ucap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
3: radio ucap fm 103.5 la radio au service des populations
4: nous sommes ici à touba ndam
0: mat mat na bay ci rew
1: alaf yaay dafa xamone bu tukkal
2: denga wa salaax bu ci beut gunt bant lukki batam
6: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccor
1: alaf yaay dane yaay ne gam loxo duko genné
6: yar sa xottiku guddal sa goñ la
7: alaf yaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
8: alaf da wax ne ku fay say bo ray say non
9: alaf yaay neena fetal guma fekke soxam tuyom duma jaxal
10: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: ci bëgg sa mboros baax bala nga tambli xosal woñ bi
12: la bar wol namp boy bajant
13: lu ëpp beugé ci biiru xaban te ki ndegu
14: wala lay ngeena seydu bubb ba fa la neex su misan
7: tak takal mbop baxalutung bana
15: lu dé bu na bé xéñ buñ ko soolu
16: Olof Ndiaye neena luy naaw mo neexa sanni
17: Olof Ndiaye neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
7: Olof be da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
14: Ndiaye da fa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
18: Olof Ndiaye neena ñi mëna ko amuñu baaw
1: Olof Ndiaye neena bo mi fete tan di yap sax non dak ko saw yap lay lek
18: Olof Ndiaye neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw Olof Ndiaye neena fini fese te dafa joy bu gorum
7: aw di wax ni Olof Ndiaye dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep ko
1: Olof Ndiaye da wax ni atub gaynde forlu tef
8: ku yel ñay bu ñewé ci de ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na paay
7: Olof Ndiaye da wax ne
10: rango ñi baado la moy sim ci rey bur
7: Cheikh Babu Olof Ndiaye da wax ne ku dem ba ci Allah ba mere sa bam tax nga rey ko da nga yëngu suuf
1: wa Olof Ndiaye da wax ne ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
18: Olof Ndiaye ne la reg mos jeexalut ak mbana Cheikh Abdoulaye magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndari

0: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atam
1: wala suñ yaay day faral di wax ne ku feexlu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamulaw
2: wala suñ yaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
3: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
1: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
4: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
5: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
4: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalu
6: wala nga dafa wax ni bare ndox mba bëgg kër bu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
7: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
8: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngoré di moy kakator melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu laax geej rangal dara jeex dara laax koy
9: wala ñay da wax ni bu gop atulatul cour jekki jeexna
5: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugé la ciosano
10: alof ñay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé ép la ubbi
11: alof ñay néna ku sax dembu tabi do ko sami xéeram jàmbur
12: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makoy bala xéne
13: ma ñi dañ daan wax né bopu jox day yag na bëkkum ñet té kenn mu soji fu ne bayam sékkal mu bi
12: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taaf
10: yalla wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
5: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
12: señab laat wala ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut
9: wala ngay néna man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
10: wala ngay da wax ne nagu dul bo jamé so wu wex santal
12: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yak say nelaw
10: wala ngay dafa ni
14: ñu laa wala ngay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
12: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
5: kuy ñew ta fasso woñ nga mboros ma jagadi
10: sax bu dekké loxo yépp dem
15: wala ñay dafa wax ku ñu ruf sa borom kër yek sa dom
12: wala ñay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëggu
5: waxi wala
12: xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëggu wala ñay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
5: photo photo tagalul mbam ak nopi
15: jappan do fot fot mu xéñ dér
12: kelim gi su ko lay nga wax waye regul
5: ben nap nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
16: den ci kat ron lal da fe bay ko defenu ci ruun
12: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fala
10: wala ñay den da sum bu lo bu la ci yore goj da re su ren ba
5: betap tan jeel na mi def sank lañ
16: bu ñi soow leray bi diw bobu da fa fekk jamp fenkul
10: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
5: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
17: borom konku yegul borom larnet
10: waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé du ko defal wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
0: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam legal bamu tadi nga fa
5: ciwol du tok dom jëbëtt
0: yidd bu ngi jëbëtt la dañu do tut di tax tax
15: ayel wan ku jotu xaj bo nga wésu mustafa
10: mbojjan fu mu taxaju do wër ko tour di wërël
16: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
5: picc mi ci loxoy xalé yi wërtare picc mi ci kaw taal bi
16: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
10: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wër kawar ak mos ci bafa mo gëna noy kawaruk siru te saw kawaruk siru ko su te le mos di xegn ak li siru di xegn bokku
5: yo xam nga siru le
10: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
5: man damay deg ñaara mi deg sandax ti deg sindax
18: ba
17: di deg ba beutor
18: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigen bo ne beut beutor na nga ñew ci bu goor ba
17: legi ñom ban jam nañ wara nen
18: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deugal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëd gëd yi day wañé ko wat fan yoy
17: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
18: ah buy nen day yolal
16: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdoulaye Hatsal suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jangé jot ci ay tektal kon mbokk yi Abdoulaye Hatsal mo ngi leubi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
19: dama la ko xamné ma wax na soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax na soxla ay kat ba go dama la ko
16: UKB FM 103.5

0: tawel kon
1: xam na li nga wax ba
0: wa da doon bëgg pour leer arrière gi amu ci rek
1: leer na kay manam diggu li ma wax manam xeyna yow day ma sha Allah rek yow day mo ma sha Allah
0: bismillah
1: waye dama par exemple comme lool non ñu ko doxale non day may fit ci def ci ñi may fit xam na def way ñu def yag nañu degg manam resultat day ñu koy tag diko jaay waye ci fekke na manam buñ dagge ba par ñu dawal ñom yermane joj ñom ngannaay lañ koy def manam señ bu mom yermane ji la jidal waye ñom seeni poste lañ jidal ñi jaay mom seeni poste lañ jidal bu loola jalla tay manam walu marché occasion bi ni ko maire bi defare rafetlut na liggey bi waye daf am lu ci def manam li ci def moy comme ko ñom xal nañ ba paré ba sant ci Nigeria li def mo ñu jël ay agent yo xamné mairie koy fay muy yemalé nit ñi ñoo xamanteni chaque jour dañuy xey di compte ñoy xeyendo ak nit ñi di waccindo ak nit ñi ndax liggéey bi rafet na baye fa li ñu wara def yépp def nañ ko ci ndigal waye buñu ne buggé baye na manam baye fa dañuy ci tok bo mu débor dañu daw ñu on duñu juk ci xëlem léna su fekké na maire bi dafa jël ay agent yo xamanteni chaque jour dañuy xey ndax li wara na li na kët lu na jonne koy fay fala ñuy xey chaque jour bu amé ko xamné dafa débord ci saata ñu neku déllu watal sa taar su boba débord ma do am su boba tamit auto yi nga xamanté fi ñom ñoy garé ci fi nga xamanté dañ ko xal ba paré ku fa garé nga neko fi waro fe garé fi du garé kay xayna nak mëna la may quelques temps nga taxaw jël li ngay jël dem mais kanta bu ko def garage wala xey gaay sa auto ne sa place bi jaay ba wacc jot nga ñew fekkal sa auto loolu duñ ko nangu yoy yep dafa nek ay mbir yo xamanteni ni jaral leral la li ci def nak mom ma nga rafet bu baax ni so di len sante bu baax wax ci ni sa radio ika mom da nek radio bo xamanteni li jeriñ dekk bi rek lay xey ci lay gont lool nak lu baax la kon nak ma ngi yemal ko sama kaddu jaray
0: jerejef amadou ba da nga ci janatul mahwa 33 976 0909 sen jota bi di li ñi waxtane tay sambi la dañ leen di baye kaddu gi ku ci nek yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga bi ci ñaan di jaay yow 33 976 0909 assalamu alaykum
2: assalamu
0: alaykum ok bismillah ñu sant kay Rajabi
2: ñi jar ba
0: Rajabi
2: ñi jar ba
0: wa ka jerejo
2: ñi ñaan su borom ne def lu guddu gaddu ko wër
0: dawal ko jappam
2: ñi ñaan su sangu ba ak ci ñu monta su borom ay fannu guddu gaddu ko wër samal ñuko aral ñuko
0: Allah mu
2: lak cheikhul khatib am jëm ci duay gep rek ñi ñaan na mbolim julit yep rek su borom ay fannu guddu gaddu ko wër jammal le suñu xabde man la ci demay taw ci lay wax ndax dafa nekk tourna bo xamne dafa am doole lool te am ñoo xam tamit ñi jik ci dëkk fi ñew doole lool may ñaan suñu mbokk yi rek nga xamne dañoo am suñu borom am na leen dénk ñu jàppale suñu biir rek ñu jàppale suñu biir jàppale leen bu baax am na ñoo xam ne wax di jàll am na yéen ji lool waaye doole ji ma tuyu ko te boo jabayoo tey te xale moom xamul dara xale moom fim tol do ngula xam xamul wala xaw la xaw dara mo fim tol do ngula xam motax mbolam koy goor ki nga di nga ñew ci doole nga xam ci do der na do jëmul lor te jabon na te jabon ni ñu lo ci ma top ci wërse top ci mo soko ci mon ci dara am jabotam rek sun borom ne do lepp lepp na baax ndax am ci ñoo xam lo di jalli bu do sun jëm bop rek di mak mo xam na la xew way gona xam ko gis mu son rek ak jabal mako sanal fi na pam na man deguma len nak ndax awma reul
0: non ma ngi deg dama wax dama lay deg rek allo ya ngi may deg
2: wa na lay deg
0: wa non dama waxul won dama tok dina deg rek motax dama deg comme waxu mu mo ma deg motax dama tok dina deg rek
2: ñaan rek cipp ko xam na ci dekk bi rek ta xam ni ñi doole suñu boy suñu mok señ tiani ak ñu xam na wax di yar suñu borom dina deg pel bi rek la ñakar pel ak ci ci rek la ñakar te liggey ndax fi ne jëmale tamit ci fi ne nit ñi tan ay xaar xoo te yoy lañ dal ñoo ñi nga xam ne seen pitib dama lañ ci jaar ak seen tel ñi nga xam ne daal ñoo xaw tane néew na leen bu sax dara ñu ne taxaw dëgg la tuba ci katam ñi def effort wépp

0: baraka mbacke khalifa cheikh mamadou fadel mbacke dana ak ci penc ma bo len talibe yi trondo yi andando ziaré ko garal ko senu liguey seni mebat ak seni xememte trañ bi sante mbolo mi sañi len ñaanal len yebi len ñi ngi ko yegal nak kep ko ñu tuddé cheikh mamadou fadel mbacke ba ñu tuddé la kuñ ko tuddé ba kañ ko tuddé ñu tuddé la ko kep ko xamné nak bëgg na ci ay léral man na woté ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 699 35 44 wala 77 636 67 18 non dal te lak ci ngeerumul yalla ak fajj ajo kar ke cheikh mamadou fadel mbacke guddi ga yon nen ba yegge wuy ji yalla te kaw fa jox ko julli jurom seigne fallu mi ci la ñew ka zura jep te la seigne fallu lu ñew jamono ande ngeneeli boromam ak tiram kawena tabax juma di nu jitey fek bala ak lor sa fa ji ajo ko ñew seigne fallu seddu ko teel ala ji fallu lu yorma dem degeej la do fer sa bam nga faw xana wa me fallu lu ri mbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reey seigne fallu geej la ko ñew nan am dawal sa nguddu seigne fallu sedd nga sun xol ya dalal sunu xel def nañ la sun wéru way ñam taxé buñ numbugal ala ji fallu lu bisu magal gi waju te neew siyar jabotam di ñaan am cër bu ñepp di naw ala ji fallu lu tegg bangi di way di leewal ñaan sa borom faccu may ajo defar sunu mbir la qualité fait la différence
1: yasir lahum bi lasi tasara
2: bokki maktabatu serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappalina ci barap ba sen jeurin di serigne abdullahi jahate foko sen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yengutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molim bu mucc ayib Kamilou Timbouzi bi Kamilou Serigne Amidou Ndo Kamilou Serigne Abdoullah mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacké Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassin diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu serigne am satou mbacke terri jambarul islam di serigne abdourahman mbacke de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ téré rawdu rayahin téré serigne soyibou ciow téré bay bay geey sil di wax ci mbor ak téré serigne soyibou kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé bandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacke ku wax bagage mbrit yobalu julit wax sañsé waw chemise Alaji Abaya Jalabe Baylat wala Serigne Soyibou Turki Ndiarem wala Turki Dara Manto Lafa Mbakhana Serigne Abdoullah Boné Carré Boné Fass Kopati Turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus le xew ci jamono Yusru Fayrous Jalaban Kuku Bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original Marocain Mokassin dal Turki dal Ngaye Marrakech double talon ba ci ay lunettes photogré jappandina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak lahasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbacke ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
1: na jaga abdou

0: bawi jaral la lepp lima ci gëna marqué moy xuppu ak xuppu bi nga xamné mo tass jamono ben déranger wul ci mbacké jere jëf sun xol sedd na guy bokku nga ci ñimay jangal dafa melni suma démé ba bangam ba ak jamono ni jamono di ñëwé ak yi xew ci jamono xam nga limay bëgg wax waye buma diglo sey discours rek day melni dama del ci wat ndax jité mbolo mo mel non ngay sama royikaay di sama sëriñ di may jangal wala yaang may jangal ba bisset dama jox ni so te toguñ kon mbacké jere jëfati yalna yalla gëna guddal fan wi préfé no ngi lay nuyu yaak délégation bi nga andal ñepp xamna ne señ jibi dina ci ñew di am bekti ak contante señ bi ci mom yeg nañu lool jox nañu cër man ku bayiwul xel li tax ñu fan la ku bayiwul xel li tax ñu indi la tamba man na ma sagade ndax man limay dem ci biir yu bari wut limay bindante nit bari wut limay won nit diko wax dara bari wut bu jamm de am rek lepp tege ci yoon man naño baña xam ci ñun lu bari waye mom mo nu beugal bopam jox nu cieur bayyi nu xel sa bu sama kaddu jude wala ma wax Ablay Sar neel préfet nangam ak nangam yittel la koy def ñaar li señ adama don wax legi
1: photo ngay def
0: ñaari yitte yeb kero mo jël ak di deug man na bañu jox kilifa la man na bañu jox am nay ndaw su joxe ndigal ñu def ko ni mbeugé waye day jog ak bopam tal otom dem xol li ñi wax lam ca wara wax mu wax ko ca lam ca wara wax mu jox ko yalla yalla barkel la barkel sa liggéey sa yox say garab di nuyu bolem ñi nga andal di la yobanti am nuyo ci gornor tok nak mom mu ne bo gisé fu bari man defa yabal préfet cede yi nga cede ci mom lu la gis ci mom motax fu bari mom la fa yebal moko cede sama nop muy deg kon jere jeuf ma ngi lay jot li lu nuyo gornor waye it nuyo bi jall ci premier ministre Ousmane Sonko waye jall ci president mi nga xamne mom la rew mi tan woluko jox ko rew mi di len ñaanal yalla ci barke serigne touba yalla dimbal len té may len ndam ci rew mi nga xamné moy rewum Sénégal jappandalit seeni mbir ci yeneen rew yi nga xamné ñom rek mënu ñoo dem il faut no and ak rew lepp yalla nako yalla jappandal ba rew mi liñu yéné won ak liñ doon sentu nu tek ñu gis lu raw loola yalla man nako sañ nako yalla nako yalla def de santine ñi ko fi togal parti politique yi nga xamné ñoo fi togal positif waye di sante ñi nga xamne opposition lañ nek di len sante di len gëreum dina ci lim rek Sidiki Kaba ak maire Tamba ak Mam Ballalo ak mbollem ño xamne ñi ci dëkk la Sina Kanta ñi nga xamne dama bokk ak ñom nek ci dëkk bi te sa bu ñuy déggé sama yitté andando ñew ak man ci liggéey bobu ma ngi len di sante di gëreum sëriñ bi ma ngi lay sédel ne sant na yalla sant na ko bu baax dekk bi déssélu ma dara tambalé ci imam ratib imam yaangi ni cheikh tidiane cissé mi ngi ni imam kora ñom ñoo fi téwal imam yépp demb ci suba fi da fess del ben imam dessu ngir lan muy fatlikou ñi nga xamné ñom lañ nekkando lool ci daw dañ ko defon ma waxon ne mag ñi nga xamne dañu andon na ñom lu doon liggeyel serigne bi ba lañu ubbi juma ji nañ leen fateliku ñaanal leen imam ratib def delegation ñew fi ne ma fi daw bi nga defon daw wa dekk bi kat dalena neex dañu bëgg ñu yaatal ko waye yaatal goga tek na ko ci sa loxo den sa bo jappé dat ak bis bo japp ak dat bo japp dina fexé ba imam yépp yépp kéro biñu jappé dat mak cheikh tidiane cissé ak imam kora ban démé daf na

0: borom xal mom yëmul fenn mok bitigé yépp man sa ndusum bu né nang koy jënd rek nga koy jaay ki man jindi day man jindi ki man fukki jindi day def fukki jindi ki man fanwer day def fanwer ki man ñaar fukki day def ñaar ki man kep da ca yëm non la liggéey bi démé non nang buñu sa doon day yomb yomb yomb ba ñepp ci seen bo ay nak jur gi mom liko tay yëm moy liggéey goor ma bi xari kont bi seen na sacc gi tax na nit ñi kenn ñewul jëlu xal su ñu sax yëm ko sa kër mbolam Sénégal liko tax xari seer sacc ko tax motax sacc boko jappé musu mu am ñaar fukkat ak juroom tej ko ñaar fukkat ak juroom alaman ko liggéey du ko ñëmé mu rom du ko ñëmé kon réew mu da la ndox ne mu wara doxé loolu amu ñu koy tej juroom benn wéru ci ñu waxu di dama ko dem koku da la yépp dut le respect misage yoyu leg ñu du bur la bu bari deug deug bu baaxa baax def ci rapport yu woor ko sacc bu la jappé dañu la def nangam dañu la def nangam dañu la def nangam bo leggé ci morom ko mo deggonté na yow mi mën nga yom xat ci kër pa mu man ko ma yow joom xat joom ben xat fukki bay ma fan wéri xar wacc ko diko sam ba ma yew ko sama kër duko laal yow mi bo ñewé ma xam na nga xam bu di ñewé bo ñewé mëna la mëna xam no wañ da lañ jur duñ to galan koor bu Sénégal bép sa ci ko galan ko leen galan koor mom dong lañ mëna dem misir bu Sénégal mëna li tank jugul fi réew mu du dox mëne lu sel lu yor ab réseau ñu ngi réseau bi nañ ko jox ci ñu jox ko anda 6 mois yiñ ko wara sét bi sét ku mëne lek na lool moy lan ile xal bi te newon te doso bi dañ ko wara dégrad ci mbolam gouvernement alaman o ligue kuñ jox département bu da nga respecté de ci le département ligue bi ñuy ligue modul ligue def sacc def koy tek ci yoon ma nga gis sacc gañ ko ñu naan nangam sacc ray rek ci gën wax mo la digo digo gañ ñi ñi ci am yeen dewaan mom do nga gal na kër bi dara gal ko lu lo te mu ñew wo sam xar ci kër man bi ñew ko kër ñew mo ma sama do yu ci rew sacc nañ sama nagi rek juroom yett nak muy xogn bi japp biñ jappé sacc indi ko deur musti dossier buñ jël deur musti yobbu ko lu ay xar lañ jël xam nga fofu amna lu fa jaar ci ñoom gor ma bi lolu bañ xamé lolu wara nañu jeex lolu bok xam tam def ko ay teggul ci yoon
1: lolu don kaddu yu baye Ibrahim Ndiaye mi xamne nak mom mo jité kurel goy doy daral lo gën nek fofilé ci hôpital Cheikhoul Khadim don ko ci yëkëti ñen ci jaaykat ya fi tam Mustapha Ndiaye jall na fa waxtaan ak ñom ñom nak neena ñi ngi rafet lu taxaway bi nga xamne kon mairie ba taxaw nak fofilé Abdoulaye Kane ñimu andal ndax nak japp na leen daral gën lu bari yo xamne koy tiwo nañu ko fo waye tam dal bëgg nañu dimbalé dañu wara saccum jur gek yeneen jafé jafé ñu ko ci tundu ñu tawlu ñen ci jaaykat ya nek fofé ci daral lu hôpital Cheikhoul Khadim
2: dox mi day ñewul am nañu toilette waye repas lim amagul ko mum sécurité yit amagul ko xari nak mo xol compte bétax siar lolou o zerdem mom kay nañu indi ñoo am ñoo xay manam nañu dara ñu ara guddii ak beccëk ndax say say ci dafa bari nañu ci dimbali manam indi ñoo xé dara ñu ara dara cheikh khadim nak lan leen xewal xewal serigne touba fi lan nek ku bëgg lu yomb dal ta bax ñewul fi bo ñe dam ko am lo am dal zoyal da nga am nga tolo rek bëgg nañu wañi nako lool ndax séray bi kay yémen repas bi séer na lool da ñu ngi ko jaay kilo ay 400 te ñu ngi doon jaay 200 légui do tek nañ ci 200 francs kilo bu ne tek nañ ko ci saaku bokku jëne do la mëna démal lu yaa te amna ño xey amuñu carton jënd saaku bi bari kilo rek lañu jënd ki ma jëna légui rap kele bi moko jëna ma ko jëna 450 la ko jëna li par kilo ki tam man fukki kilo do yuma fukki kilo man xontulum fukki kilo xontulum
3: Abdou Fay dalal gi da mom da neexu ta wax bo lajoon dalal gi jallon daaw da neex wax way ko gën gi mom xay wax la fim tollu rek jur gi dal ser ngoy mi no ko jënd jinn ak ñett ñe ci ne juroom ñett ñe di pass yok na 100% xari ser gi mo ser ku la ko xé wéddi ko ah amugo ñu aw gané nak xari fi nekk dëkk yi rek ñoo fi joon sécurité bobu nga waxé nak da na ko way ñew gu rek

da nga nañ nit ci kërëm bu do julik aljuma julik aljuma fenn da ko tolal bo demu ci jumaaji di bax la nga dem ci mbedd yi ci jumaaji bu jumaaji fefe nga jokk ci sabbe waye yo xati giro mom nit ki bu ko tolale yi julli da bax bu fekke ne julli na ko dum ko wara julli waye nak du am ngeenel mbolo ndax demu ci mbolo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy atab l'islam ci jumaa yi nga xamne dañ koy wax lu nek étage néna iliman bi ne ci souf ñen ñi ne ci kaw way na lélé ñu tous bu jitu imam waaw ma mom fété kaw iliman de téré won bu fakké ni ak reuy sababu xamna jumaa ji xat ñu yok ko daf ci kaw bu souf gi fessé ñen ñi ci kaw téré won ko ñi ci kanam imamit bu day ngant ci téré won ko fakké jumaa ji fess ba ki julli amu fu taxaw mu taxaw ci kanam iliman téré tuñ ko waxtu yi ngi téré moy bu ngant amul ñi ci jott jott def ko ci ciobay wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena jigen jo xamna fa demon ko docteur ñu nako da nga tollu sen ñena waye nak gina ba muy gis dara muy laaj nak dara joju mbeur la mu koy tay julle wor wala def waaw ci teeri faqir dañ wax ne jigen man na am bu nopp bu gis gis mbeur donte bari wu yo xex ne mom bu amé bu am bu xare da je man na wessu bop la ko bax lu don ko na giro ndan don na da ko wessu su ambe am bu xaw sori man nako wessu kon na japp ne fekke nam baxo gennel dal bu wala ne ak wëre de la neeku ci na japp ne dara ci mo la wute beet ndo jëm baxo gis na ne dem ko to gis ko baxam la ni leeru ko baxam lu don wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa demone bitim rew tak soxna so xamne do am julli neena am mom ñaari dom mom go gene day wax ne dom yi ay julli lañ waye seen ñay day wax digi julli mu ndax go gi faato ñu xari lañ don wa dom yi julli ab julli lañ ko japp ci walu diine ndaw gone yi seen diine baye lañ leen japp dudul nak dañu mag genn ci diine daf lu leen genn ci diine magge nak saxal ne duñ ay julli dootu ndan tek set bay wallahu ta'ala a'lam moko ni la ñena ko gis soxna xaritam wala mbokam mu def lu dul nona ndax sen nako wax ko ko li mu jël ay matwaay waaw li ñu sant ab jul deug de moy bu gisee ab bokkum julitam mu def lu dul nona su ko mané sutural na sutural ndax yent ay faram neena ku sutural ab julit yalla sutural ko xeyna bu mané wax ak mom war ko bam tu ay ñawte fo mu sutural ko lol moy li gën ndax bu dul lolou man na don tuma su ne gis nako muy def nangam te mom dong gis mutu ñent sere dañ koy jappé ku xass fu nit ku ngi bo wa dañ koy ciaw mom juroom ñet sutura kon la biré ko sutural ko te bokku mané la biré mu la biré ko mu li gën wallahu ta'ala a'lam mbokku mi la ñena nit ni ci barab ñana ñu fu bunu xatal ba dund fa diirum defé ko ndax day gaday dem wala da wara tok bu ñu rek ñu joxe misal ci mané filistin ak israël yeen yi da wa ak julit de bu nekké ko xamné mënu fa dund diini mo da wara gaday lool nak bokku tak ko xamné da nga nekk ci lo xamné sa alal la di dëgël ko xal ko am sen na tok diko défendre lu ci am bax na bu faato de nekku shahid ndax kuñu ray fek sa alal nga don ar ñu nekk shahid fekkon nak de rew mo xamne mom sa rew dekk ko fa dañ fa dewon di liggey ma sal wala yu mel non wala nga tamu ko difa dekk ay nak sa diine mu ko fa dund mel non lañu waxe juju wu fa nek ay lu melne suuf soosu mom julli di ko mom kon genn ko baye ko non ya lolu mo dañ am ndam bo wa ñu non la lim bëgg tax lolu mom julli yëpp wara na japp japp lu leen ñom bañ man fa tok man jamar lok non ba yalla dogal lañ dogal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ne ndax wacce sax da am wéru yu koy def ak yu ko do def waaw sharia de amul wenn wéru nan de ci wacce sax am ñoo xam nak ay nit ak goor wax ay barab ay aadul ay du sharia mo ko sa dara ci sharia mom li ci yepp rafet nañ bu ci nit bëgg def lu bax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ñaan gi ñaan ci salatu tasbih bu fekke ne moko lu ko ndax man na tek tere bi ci kanam bu ci ak xere gam alal man na nek

ci nafila mom yotté bi dañ sax féré may nañ ko ci nafila kon way li gën nak mu jang bu mokku waye su fekké ni mokku ko yi ubbi téré bi tekk ko ci karam mu ak fé ci ñaan gi tim ko di jang lool dara nekk ci Allah ta'ala a'lam am bokku mi laaj fasti nga xamné ñom ñax lañu lek ak ngone ay repas yi ndax seeni nefere day lap wala des lepp lo xamne dañuy tare ko ko lek ay nefere sobal li dagana lek lañu wax ne seeni nefere ak seeni ngana way du sobal bu dundewul sobal ay lo melni xat ak nak mom bu dey dundé sobal ay nefere sobalé do waye yi nga xamne mom desu len lek mom yépp seeni nefere sobalé ak luñu mëna dundé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax ak faft la ci kuy jang alquran sol yere jot ak ndax manes na bolé di jang alquran di deglu yenen wax waaw ci tegg yi ni jang alquran dila bok sol ay yere manam sutural awra mur awra mom ci tegg yi ni jang alquran la bok waana du shar ni fi nga xamné djublu xiblat tok melokan yépp ak xéñu gëtt dañ ko sopp ci nit ki bala jang alquran mu waaj waaj day déla borom bu ko ci tagge ni nak di jangal xol ba nopp di deglu len ndax moy ko dañu bëgg boy jang tew ben aya bu ñu setantal tew lu ko mo gën xam bi bo acc ci setantal ko boy jangal xol degg lan nak moy so la may jang moy tew ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena nit bu jëmon nga nay jëm fi ci nit bëgg ko ray ndax dana dagal momu jël na ray ko bala aksi ani defen na ar bopam ci kuko na ra songu ci nat ko ay waye nak na wax ak mom xamal ko niko bul aksi bu fekke lor mo la taxati ni tire tayit le gën moy bu mu dak duk fu ko xamne da ko bëgg ay ma dak fo xamne ngir bëgg mu ci mom su yalla dogale waji def nak day tax ndax da ron ar bopam wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena ñu wax ni docteur yi amna ci yenn malade yo xamne bala ñu leena laal faaw dañuy jëfëndiko drop ñu laaj atay yu sant ci loolu jëfëndiko drop di daganu ciet ab julit bi ci defit wax ne malade bala ñu ko laal jëfëndiko drop lo xamne dafa laaj nit ki andakum xelam ngir man mëna faaj faaj gu tegu ci yoon ndax xel nangu na ñu ne faaw de taggo ak sagom doro na faaj wallahu ta'ala a'lam bokk ni laaj neena ngir sañ ci bërepp ndax dafa am ay bis yi ñu taamu ci sharia bi xamuñ bis yi ñu taamu ne ci lañu wara def lu baax bis yépp yépp baax nga def lu baax donte nag am na ay nit yàlla ñu faral di

0: waye fa ñu xass ma lam yu xal nañ xam luñu waxul nañ and ak mom ba mu ne lepp mat ba fek waxuko ñu isbutal kay duñu tax
1: lolu doon kaddu serigne youssou diop mi nga xamne moy kilifa ke daara isbu tarikhia ji nga xamne tay ji lendu am sen ciar general may fatali ne dafa yembu ak juroom fukkat yu daara ji amna ko 1976 lañu ko sosone ren di 2026 juroom fukkat yo xamne kon def nañu ko serigne muntaha mom serigne bassirou fessel lol mbektem ci walu ko taxawayu daara ji way tam gën leena solo wuni mel serigne muntaha mom serigne bassirou kaddom lañ ci jukki yu tawlu ko
2: faw muy am kuril bo xamne dañ ko mané niñ ko bëggé dara ko niñ ko bëggé muy gënd ci sa bop gënd ci say bok gënd ci nit ñi sa jumlu gëpp li sëriñ bi ta yalla tax lool mom alhamdulillah rabbil alamin mo indi jotaay bi ndax yombul waye sunu borom lu mu yombal mu yomb li ngeen am day taw fex juroy rek ndax señ bi mu nta ñak mu nu ko ñak te lu mu bëgg borom ko ngeen am taw fex nak mëna nek mandar ga mom mana wacc sa bop wacc sa xewem te bepp sa bëgg bëgg yépp sa yéene yépp du lu gëpp ci sëriñ bi téra tax lolu lolu yépp sëriñ bi yéene nako ñëpp té xamna né faggono ko digum ak boromam waye nak doxal ñu wir day am doxal ñu bitti day am doxal saay si lim ci bëgg yi mom lako boromam defal ci yeen kurel bo xamne day genn ci lepp genn ci bopam genn ci lepp genn ci ñepp ne señ bi lolu xeyna yombul sax waye mandarga bi mën na am kon ni ko sëriñ bi bëggee ci diggam ak boroom loolu tey mënta ñàkk bu ñëpp masiwul ci yooyu itam du mën a ñàkk sóobu ci woowu yoon di ñoo xam ne xaas sëriñ bi lañuy doon ndax nu mu ko bëggee suñu borom defal ko ndax mu tëlewul dara kon sant leen bu baax tawfiq rek leen ko may waaw liñ ci li ci xel mën a xam bët mën ci tegu mën koo xalaat fofu rek lañuy waxe lepp sëriñ bi lepp sëriñ bi la taxaway bi lepp pagutifu ak tànnama lepp tawfiq xama kon sant rek sax dakk yi sant ak sax dakk nag ci soñu bu nekk li gën a joxe sinu lépp waaw loolu rek la jërë ngeen jëf di ñi ñoo ngi sant nag tubaarkàlla li gën a sant dabal sëriñ bi gii fi nekk te sëriñ bi rek tax leen a jóg sëriñ bi rek lañ wut kon noo ngi leen di sant bu baax ci seen seen seen xam-xam bu rafet seen yéene ju rafet seen jëf ju rafet seen jëf ju rafet.

njaka sek mo ba tay ne acte contre nature motax ñu te ko loxo xarit ousmane sow bi dama del ci wat ci anam bi nga xamne ko lañ ko jappé filmum japp ga non la ñu ko netali ni ginaaw bi nga xamne ko mi ngi doon wajjal dem makka ñu xamale loxo mom ki di njaka sakku sax ci wa dik ngir rek ñu jéggal ko maiscos tout ba mu baña manki lool mu amone le quotidien ma nga ci avancer tabaski yi nga xamne kon el malik ndjay jébalé na tol ci témiri jooni ci mbolem député ku ci ne suna tagoy ni ginaaw bañ leen joxé juroom ben fukki jooni ci korité ga avancer tabaski yi témiri jooni la bolem député bu né sunna tangoy l'évidence ñom ñinga dik ci pap malik dour sunna tangoy né kassola fana nek deb ci lu soxal mbiru prodagma yene kay bi né mandat dépôt bi nga xamné kon gala doon ko ci kawm jëfé doon ko ci ginnaw ciow li nga xamné kon némé ku nonu ko ci walu ko politique bék taw la ci am yene kay bi né pastef ñingi won ay pexé réñ stratégique bo xamné kon wota la ko niki bi subatel yene kay quotidien ba tay ma nga ca jafé jafé yu ci walum liggéey bu mom la ni gallo ñi nek ci BRT bi yene kay bi né fessel nañ lool seen nakar nenu kay jamono ji aw jafé jafé deugentane mom la nuy dudu ñi nga xamé kon ño nek ci walu wunu mel gouverneurum dakar ru ko dogal bu jël nako ci sunata goy ni ñi nga xamé kon ñoy tek seenu njaay ci échanger loolu la bëgg mu dak gouverneur yëkëti na jox dogal ngir téré lu mel japp pap mali ndour alliance pour la république sunata goy ne joxoñ nañ baramu touma ousmane sonko ne luy ñi njaaga mom moy njaak ci mbir mu nu mel critique quotidien ma nga ci ñaar ko ko juroomi diplômé yo xamé kon seen xam xam dafa ma ci lool ci walum tabax yene kay bi di critique ne fam seen ay gas outil nañ France ginaa bu ñame ay CDI contrat durée indéterminée yo xamné kon yobul na leen fa ngir ñu wël seenu liggéey fofilé sunna tango yenen bokku na ci l'info ma nga ci lu soxal walu ko mer mi nga xamné kon liggéey kat yi nekk ci BRT bi mer nañu ko lool am na lool ay jafé jafé dir bi nga xamné kon tambal leen liggéey ba légui man da ñaari at waye bu ba légui nakar xol deug la nam pastef ak ndaje mu amal nañu ko ci keur Ousmane Sonko ci cité keur gor gui yene cabinet del seenu ci lu soxal ngon go xamné kon danaka ci internet bi bari won na ci lool ci walu ciowli sunna tango yenen delsinanu batay ci ki xamne kon mom modi cheikh tiam drh bi nga xamne kon mo nekk fofu ci ajirout yene cabinet dak nañu ko ginaaw kat bi nga xamne ko yeketti won nako jëmi ko ci directeur général ba toume gal nako ci kom le dakar wa quotidien batay ma nga ci lenen lu soxal na combat bo xamne kon jëm lu ci walu lamb ji satie site yene cabinet affiche bo xamne kon ñukoy xaar ci atum 2027 bi sunna tango xey di ko netali l'indépendant lam ñu netali njaga sek daruna don la ko yene kay bi xey teunké japp gi ak na xam ko non la ko tégel loxo top go xamné ko dem na ci walu ko projet yi ak gestu gi xam ko ñoko ci réew Sénégal yene kay bi né ba da yaax fi mu toll ni ma ngay gëna dolel lekkalo ak réewum Sénégal rawati na ci walu kom direct news quotidien ma nga ci mitulu mburba bi xam ko coalition jomay président don ko def surna tangoy ni li ñaar la ko mandat bo xamné ko ñu koy wutal jitu réew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Serigne Guèye Diop la yene kay bi xey fessel am natalam taxaway bu def nako ci jotay bu ni mel en relief quotidien ma nga ci ciowlu nek ci bop rewmi japp njaga sek sonko sunna tangu xeydu no xamane bu sukkandiko ci ma jambal jagn ak bayem danaka soretul yene kay bi ne ma jambal jagn moko gontu fessel ci ap compte isam sunna tangu xeydu no xamal ne ciowlu kay bari na lol tribune quotidien yene kay ci biru njaga sek ak pastef gogge ci la desandi yene kay bi ne jege ñaari ousmane sonko bi tek nañu ko loxo birum borom ñaari tour yi lañu ko tuddé yene kay bi xeydil soat ne jamono ji nga xamne kon ma nga don ni wajire mak ci lañu ko tégal loxo source ay yene kay mu muñu xamal ne njaga sek ndakar don ko jappé yobbu ko li ngeer mbirum boro ñaar turi mo tax ñu top ko moy ciowli top pap cheikh diallo ak ñi mu andal yene kay bi dess batay ci leneen moy drh bi nga xamne kon mom nak yobbu nañu ko amutul liggey ginaaw bi nga xamne kon genn na janotas ka tour xibaar yi yëkëte ay cadeau cheikh tidiane tiam yene kay bi ne ñak na ab liggeyam dogal ba wacc na last quotidien yene kay mi ngi ci jafé jafé nga xamne kon nemé ko nañu ko ci ñi di borom ñaar turi ñi ñu fal ci france fi mu toll ni dey moy ñu daral dakaro ñay xurumtu ak ñaalu taxaway bi sunna tango yi ñinga ca ba tay ci mbirum prodagma pap mali ndour ma nga ca kasoba yene kay bi mo xey du ko netali record quotidien yene kay ma nga ci arabie saoudi al nasr sadio mané taxaway bi nga xamne ko def nako ca sunna tango yi danaka soretul ngir rek mana am ndam ci jogontu ñong ko cey def reug reug kaw danaka dor mu danu non la mujjé sunna tango yi nek arbi bo mujj na jël dogal domi risque gi nga xamné kon mom la jëlé won sétu gogé nang wat nako ci kawm sunna tango yi le parlementaire ñom ñanga ci leneen do xamné kon jëm na ci walu ko promulgation loi L29 L30 bi nga xamné kon lire nañu ko ñaar yoon yobbu ko fi ci peccum daw reema sunna tango yi xey di ñu xamal né président Bassirou Diomaye Diakhar Faye promulgé nako deggal na loi bu ni mel grand panel quotidien yene kay ma nga ci jafé jafé yi nga xamné kon mo jëm ci walu ko bi bi nga xamne kon mom lañu wote ci biir réew Sénégal ak liñ koy jëfëndiko ni mu newé yene cabinet Cheikh Tiba programme yi nga xam mom lañu tek danaka ci la joxoñ baramu tuma njaga sek daruna non la ko yene kay bi xey fesselé wala Ousmane Sonko la tek nañu ko loxo ci biirum borom ñaar té luñ ko tuddé

kalma do san fasar madandi yurgi nan wen sana aslamtu wajhi ilaykal yawma saqidami liman

0: UKAB FM fii ci Touba Ndam 103.5.
1: Waxaana ilani ma den ci amul ba ci nafaana la wa barakaati amin bartaq jalna wa yam tarang mani hebal ta alladhi yarang bartaq jalna wa yu laq afam kham mujalabi alhitim tisakku wa man bartaq jalna wa yu am jaajo am yitti am gor malay sam taajo bartaq jalna wa yu am maqam sang ba fawqa kuy baram maqano mera hayana sapo bamba sapo rasulullah mayanan ba musala da ngam be do ci wolare ma sel mu an sel bilay mu abar ay mayatu ma tare te mu adib dawtor mo la ci aral li beug yo ka auto ko de de ikhlas adil bay mudib lagge fawdu ana mayni tar jada ci muk dawul na bu do gana moy gaate ay gam na ko ba gal señ bu magdi mo len boole di len defal famo talo mo am do are yam na law teral na mak efal go tala mo am talo ba jo am yeg go joy ko ano war ngir limu def ci rew mi mes bolim arda kal mew mi ñeppangi joy leppangi joy ko asalu deg mouride yi di ba joy di embaslu joy njurbel di ba joy kamil ba magna ko yar ñeppangi joy kama albati ba ngi joy sono waaje buru mbaje kone ka jaale joy way mo tekki to fi juroom yar asama juroom yar ñeppangi joy joy waatu bakar dana ni joy la ngi joy mamura didi yaa nal musay mbasir ganjane sa karuna taw bi manki jama ya garabi do na tagi leppangi yo ay ngi xare do borom kuri wetal na li ko sap ngendi yanen deul ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbar mom muru aljuma niti fan yote ak juroom ñaar la mu de julli ci juma doyna war ba mu demé ansi ak na mbar may khutba araji falilu o sap bamba mu dal di dox khutba ba ngir war maal ko ba mu tok mu delu ba man yim na ko ba sama la dem yaara bamba may fago da faramba dal siare ye khalifa mustafa señ basirum bagge nala mustafa duggu wata amba xet ci fiñ jum tuba dem daru menan tay ni ro bayam ba jmaay do ba dal joy ba xaji yo xamni du du del fi gemna waajo xali waram basire yepi waro waré dendi bi goy fidi ndana wi feru feru ba asama wi tayu khini ana asay muridi yepp jaale cey jode la way buru ne yar wer yu manke to dingir ga defal dongay yokul jode kanak ya gamo la rasulullah and ak baram to ba bi ni la ya sabay ak jibril wal muhadin bi jen seroga dami bamba jey biir bisub di biir le ñepp yando toba ñu na ko ni malabbi ay ayuba di fukki fanan ben guddi galtine lañu rañan fabru gandi ci bay altine ku ci ci takali neer tarikh ba bayli man ja def ko sapp bamba fi layla dul usnayn rabbuna khala dakhna al basir ma la urtala fi yabi min sani ربي اي وفسالي ساعتي ساعتي انتو فديتي لبيت لدف بمي جروم يعار يالنا في دي استئبير لي عبد الوار بهم كرولي يبرو قاتوبا تا jabar rasulullah gelna tuba ma bagna gawala ni fa ma ki am musabe ni fa ajana wajje rubehi du wa umruhu ila jinanihi du jun min al malaika al kirabi ñaan da nak jibril be tirani di buruga wa arsi sabaa jigen hurulaini ñepp na ñu ubi bu se yefal di waade na tabileen lal ko bu ma ajo ade ci mustafa baayam bayo go iteru ci furusin marwaajin lañ fi eru cheikh muridi yepp ci awdi ciaru def bo mu khadima gëtam gaytu sogo gamal yeral jawabi bamba jamadul badi jisanna dayba waxna ay malaika jibrilum no jël seroga ahmada mako wolu yobu ko ajana mu jis rasulu ngel sap gi ma sap se atallo lu ndaram ko sap bamba ni do man jaw setan gam ya de xalu yu anam man isku akhalat faral yaw nu api yal nan ko sampul nun baban koy topi li doyna waji waru warna wa ba xam di nan te def bane da saaro gi gudi lañ ko rom fa benjum daru daru menam xaje yeb awaro am ko rom fa benjum daru daru menam xaje yeb awaro ala zamage zamage Moya tumo tabe ta tan yan be siya ya wa tiew kalam nañu jukulim ya modo khaban wa ju sap khadim tiew na fa sheikh amadu abal tiew na fa rakam je sibto bal si ahmadu mamun ñew na fa rakam ya tiew mu adu jabe tiew na fa joyam ya dami señ bu mag bi ñepp aboro bisum kero tey la koy ñew ci mboro ci abdou khadir mbacke moko ñaanal tapeli tane ko di laajal waxto robam cheikh bamba ak rasulu arsaba ak yu anan ya ak jibril ñoom ñepp teew nañu bi ni bari andak ma jiina walan saari ca bo guddi lañ ko dal di sengal ko wasi arbu yalla dal fuy jegal takana si abamba defon fa jakka min khabli jayse mujiblu makka sul lu fa gali ci re def fa xamtu lajal ko xam bi wax sare an apportu ñante waxtu mbalu manki tu dilen ko rob ci gudina ndaw jo ñara di delu ci edikel bamba ngeddi gamar bayam baxbar ba nandi ci ubadi wi galar beddi fa tay yalla li doy war yor murid fi tam dem mu rab rabi ngir xamne gentena rangon lay sab sabi dendam bi lepp ma ci amal ne gent ken xamantu insallam te bu abe jant murid la mbab khadir la mbab fi janna ñepp ko joy ngay alla ma ngay la kay alla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillahu salaw wa sallama alil bahi wa ali wa sabiya bahi adna warna tamum sajin dal walad murid ya ma dessin dal walad no ren tam wa sajin warami sayna bu mudadi delu si ndar bay mahiu bay mahiu ndar bay mahiu do do yale ko won faatu ni dalle jaale bu bare do an te faatu kon du faatu ngir ngor garaw nam xal ci le ayabi teeni mu dem teeni mu jaar ci so aussi mo geti go ni ñepp mo raw so talif na itiere tawax na jakk sanjana ay ngi indi melni makka alim la abid la murid tabih la borom basir la tembar kamil la afis la amna ngaram al sheikh banda musula juyo suna ngey anan ba amna ngaram tembar manam bi mustafa chababa fum fuma za to alu tew na fa ba kar ba mbeur ma ay wanda ma juma ay mo and na mom jojo way moy waja bamba ko terbiya tawal ko mbolo yabal ko salum pada char nya bolo mu jalli wi sanju watu ba salum fuma sey ando nya fati aw ni maalum def na fa kawla kariman ni tuba sanga wa jaga par ko tu de tuba def na fa ay kar lugo ji isu mo xam sey be ji rum ba ko ko ma ma sam ba gol ba bir kadior ba jall nja amur fo tu de aw turam ñu na la moy gor ko na gna ala fi aw be ji ne na mo gna da jamana ko ko war na ma gore ji en defal na len tara nga dalal na seen xel amul yi ara nga tabax na ay kër yu xey ci way bi ci rew mi fofu dem ci gal na yoon wi def na khalifa ngir tan ak ak bayam la jog ni fi me da di ana ay gayam ci bamba fi ci ko walu saadum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa def na khalifa mo don loxom fuma sa ci am wotew ba magi bas ti una ci rew mi senegal ci tro am di mustafa ni ma bi jaal ma fi di falira moore dañ jurbel mara mam jeu ko le fam na sangalam bi jahri le usni sanni bi khairin nugri wa tarikhal fi abamba mo maharaja leral nasir aduba mo am daraja tangna mako tadi nasman yufid badi bismillah sir ko yow murid tilay jabi abamba amna sire yama xey am waju ko sop naare waju ko non def defu cheikh bamba nga nonu ngir mota mota yen ba cheere sa moy amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh ba ci iru mbagge ba bamba ni ay jorof serigne bu wo ko na ko ba ci iru lo ba joma gis ko amna de yu genn saadu yeesu serigne ba ci iru dem ci bayam cheikh bamba dandini nangien ko adelo jox ko ba ci ru jojo way do soonu moy man tama di mom fugen ko sero gis ngien ma dong yep bok waru wies bu ka joom la am usulu tan ba ci mbake mako wulu nek di arif bamba dal koy jidal taxam borom toba bu len ko ajo dal taram ba ci amal na don yanko ba tetam yalla nañu faw xagnan yango aba dekkal na paraxan tawaxna barba sigal na sama jaar dekkal dal ba melaw na la yor tawal na jiri tawal na jiri birami lepp bi ira la ne dom fa bu ay mori arab wala tabe yime ba mel ni garla wa de kawm shariatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli e bay digle na fay gatal te lepp djub daw tarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jorto te abdulid lulul ba ah mu odeltu boromu jagnalam nit ñe fa da ci are lu rega yalla djubo tay mare xamul ko bay non ku ñew mo fat la xamal la yo am walu abo la ñu mo jox la
2: ku ni yale mbar mo raw xataade am baba o ba jinu ba yadaani tam jaan sa loxo maan mi xar lu mo am lañu ko jox bi sanga daal akilu ci leer ci a bamba la naan ba jijal duyel na aw ni tam ba ñepp fi asal masiru fati maduman siamana yajidwan gaid al bawina masiru fati maduman siamana yajidwan gaid al bawina komalni mom do du samba bada modan mbar madan ahmada helman bila ta'lumin la bamba waxan serigne bi xeyela jaaji aw bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ake melom ndaram ji su mu ataru fama sa to age nyaare jublo kabla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mu yaadal falel ko ay fi am ku weddi la ajal durus kitab la ilahi fanane wa dal sangi makere waxtane majereru kor fani basira wa akora nyati gunga ga teru di jangalo xasa ida am tey deglu jangama tey nyaaka de mo selanglu majoy leeru kor señ basiru ma ko la di adi gunga ya ka waru ayyo ani ma jo ay al qur'an serigne basiru mo ko la de te jang ya ka waru ayyo ani yu anti jann ko dig magal te nepp mbir sawo be mun ya la jann ma jo ay la talifi serigne tubana dawam jadon ba adina wa bana jang le ya am te digam ak bayam ba mane suko lim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fofena bamay waaji wat ci garam ila jinani ab khibar la mu ham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal menna sen jowale yalla may ma gal ko yeb dongo yi bamene xaru fet way ne de xey darul menan sen bi ne ci bopam mu jima janna abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal menna Ali Valinadan, yawma lusnaini lambar ma laqo muhammad te guddig bob bis la laqo wa umru bi ayati bil minan fil bakhli al mahbar da'arif al minan li la famti yad yeral tarikh ba ay sumar la ngeen sa efe bamba li mu akam ya la khalifa digle karam ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na ko jangal li mu ba la wax kero amna ko fe

0: bay bay ro la ka phe ko le mo kala tu muk nen da sa om khaira khaira da
1: ji jana da